0: Mwaza mwafika machibese didi.
1: Ndiye ndiye.
0: Machibese zina na chisa chinalongeremo.
1: Joseni Fombe, seki mbuya yomatagwani.
0: Mbuya Joseni Fombe.
1: Yesi yoye.
0: Aha, kapo mapeta semana zulu mapita tani nsiku ya ufulu. Aha, kapo ife kunu tina... Tina mpoka tunefi kunu mwevesera mbuya tai. Aha, mnazefa paso gurupa ndima. Kapo ife kunu kuna pinangu mwakuna kufa pepe. Na pontu na kutijuli kali nsiku ya pandu ufulu na ntenderi. Kapo ifembo tina mikuchato mbwe saifikunu tuwela kutimbo na kutivesirambu titimenyera ni pangono pangono mbuya Sergio
2: mbuya Joseni Fombe
0: hapa seni nkuche
2: ife tisafanati ziwe makamaka hapa maziku wale pezera nkondo ya Mosambiki na Tsamunda ndi mangasi maziku mbapi

0: like within that.
1: Aha, this is done. Aha.
0: Tanzania.
1: Aha.
0: Nigeria.
1: Kupi?
2: Nigeria.
1: Nigeria.
2: Tende, tende.
1: Aha, tende.
0: Zambia.
1: Zambia. Matatu.
0: Matatu.
1: Takuta muna zava kusogoro pandima. Mwepata?
2: Mwepata? Kapo, tamprekani muni kiro bali na shamwali.
1: Ayayayayaya. Tawa mbuya Jose ni fombe.
2: Mbuya fombe. Mwaza mwafika nyumbe Radio Mosambiki nyumbe mpepo. Burani kumwaza mwafika machibese didi. Tiripo, tiripo, tiripo. Mbapia muna kula nunga na ife?
3: Mkula muna pesumia, razali kukuli gorongo.
2: Aha. Mbuya kapo zulu mwapita tani? Sikuwe zulu?
3: Tapita magi. Tapita zulu, tapita magi.
2: Aha. Kapo mhoka tumwevesera kuna?
3: Mkade, abindivu ya jira.
2: Paso goro pandima. Kapo, ife kuno tina mifunzo atu minga, tangwe nsikwe zuri, kari nsikwe pwandu. Kapo mifunzo, ife tabwe na mikuchi atu pangombu, kari pombo na jezulombo, se mikuchi fembo, tabwe na muna mkuchi atumbu, mbuya Sergio.
1: Aha.
2: Apa seni mifunzo minga, se muna kurawa.
1: Mbuya,
2: ife. Apa nisi mwaza chitulo.
1: Tipange nimbo hapa tisafuna tiziwe makamaka hapa lokalidade distritu pabozi na chigao chidatoma kulizwa mpolopolo ya kutoma.
3: Hei mpolo ina mara ya ndikijiba rai.
1: Takuta. Tendeni.
2: Kapo prekani munikiro bali na shamwali.
3: Wala na familia yangu yote ndivyo ndizima na wengi mayo mbawazi usikata mtugo

Rinozize pa ukwanapu wiri na wapindi makumashana mafemba. Asieni pindi bozi ya nzizi tura kutufike pa nzizi utani. Chiratu nga

0: Dede? Ndaona chikarangu chidapikira dzongwe chiri meme mafutawo mafuta. Ndiri kuona na kuno chikarangu chiri meme chasalira mamunakula kwa sembo fonda fonda na machibesi anu kokotera. Aha, kapo mbuya mpoka tukunu mwevesera imwe. Aha, mbani hapa mbani. Ndikufuna kwa Mulungu penu ndi Juda Iskarioti. Akaipira na tangwe basa kapata mambo mbuya Yesu Kristu.
1: Ngufuna kwa baba ajare arenga ndiye. Bada akoni sa kumpa ngufuna kwa pewaji.
0: Aha.
2: Hapo vani kuno mbuya. Vani kuno.
0: Kuna pina ngumbu pontu kuno anti. Aha.
2: Tipangeni hapa kuti ana Mosambiki mwakumala kupatana iwo asankhula ntsiku makumashanu tikafuna kulonga ntsiku makumawiri na zishanu za nthanda yenyenzi tora kuti akwanise kutoma hapa na basa ya kuthimbana na atsamunda. Chinafunefe chisaka kudziwa kuti ndithangwiranji asankhula ntsiku ineyi na nthanda ineyi mbakhonda sankhula ntsiku inango na nthanda inango. I'm going to go to the house. Tangwanji ana Mosambiki pita maleo kupatana tila kutakwa nisiku timbana na tsamunda. Iyo asankula nsiku makumawiri na sanu zandanda ya nyenzi. Tangwanji asankula nsiku inei na ndande nei mbakonda asankula nsiku inango na ndande inangombo.
0: I don't know what I'm doing. Tirikunu kunyumbe mpepu tena kufundisa na mafala. Ngabe na pidziwisiratu mafala tai mbuya.
1: Wazi mumene.
0: Aha. Perekani pia numunikiro mbuya drapo.
1: Inde. Wakutoma na wakakari ndi mumulikwe kumosene.
0: Dakuta.
1: Bye.

0: Takuta pitani mwadidi machubesa didi mbuya drabo. Makorokoto, makorokoto.
1: Chikachita makani na mbuya draboi kubukira kutete machubesa didi mbuya draboi. Trenansisi hapa kupana putato mpindi makamaka hapa mashano 3:05 pangono rekonsensi mera nao mabasa malongero chisena bamba kucha ya siku ya lero sabudu.

0: Ife nkonto Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Masa mwafika. Machibesa didi.
1: Machibesa didi.
0: Machibesa didi mbuye chakutoma titome zwane zina.
1: Zina ndine Vitori.
0: Mbuya Vitoriani.
1: Vitor Danieli Gorongosa.
0: Vitor Danieli Gorongosa. Mkwa pitatani machibesa nsiku wa leo mbuya Vitor.
1: Ah, machibesa didi ni kwa pita mwa didi mbuya. Pino mbuya mwene kona kufomini mbuya manile shafi.
0: Ife rodo nkutu rodo tingava kuno fara ya mbuya Vitor Sasanzaya.
1: Ah, kufomini nyo walipa pa pishkensi ya tege meka mwa didi wek.
0: Ali rede rede ya kula musa nkono mamuno nku.
1: Andi mbuya, mpe ni mbawange.
0: Apo mbuya Vitor?
1: Mbuya.
0: Ife muno tina makafe ya wili, musafunambu kutimuapitire?
1: Nao, atokonyane kibili ya pesela
0: mbukutimuapitire. Chakutoma funatiziwa hapo kwa dikufa kwa mbuye Yesu Kristu, mbana da tsogole rako, ndi babache peno ndi ale mayuda, na tango ya kumuida na basi kajite.
1: Adadawa ndi mayuda mbuya. No?
0: Aha.
1: Adadawa ndi mayuda.
0: Adadawa ni mayuda, ndi wadamupa?
1: Ande.
0: Sikufa na kufuna kwa babache tae?
1: Mayuda na zungulira na mabasa kajita hiyo mbia yetu.
0: Takuta. Apo, tinaunango kafe pana tangwe ya nsiku makumawiri na zishano mbuya?
1: Nge mbuya.
0: Tipange ni ife funatiziu kuti ndima ziku mangasi adapezera na manejo, tingonga manejo, tikulonga treno na mfuti.
1: Nge.
0: Kupezera ngondo ile chitwa na ana Amosambiki na tangwe ya Tsamunda.
1: Ah, ni Tanzania na Zambia inangwene ndi kuzitopa.
0: Ah, najiwe mwenye mawiri Tanzania na Zambia, da?
1: Ah, prijana tandaka joinira, aramuna tandaka joinira Tanzania na Jules Nyerere.
0: Takuta, kumala kwa sumana mbuya?
1: Kumala kwa semana ndi kupita mwadidi, kunga chambo, tuwenda kumunda karita ita pindima bangono. Lo?
0: Aha, ndi kufani mbwe?
1: Ande, ande.
0: Ina matinepu sumananu?
1: Ah, sumananga na maratepo ndi.
0: Tendeni papindi ya Mwanyikiro kuna abali na Shamwali?
1: Mwanyikiro, chakutoma ndi mweletu kune kukuradio.
0: Makolokoto?
1: Ah, tepo nyumbani hiyo preti ndi kuyona.
0: Aha. Aha.
1: Ande ande kaduze duze na shopping buja.
0: Aha.
1: Ah, tepo na wangita bono mbali anga alishi moyo Samuel Danieli na munango alikorongoza Adamu Danieli na munango alikorongoza Lupa Danieli. Ah, na kazanga alipano oza mindu.
0: Koma njia.
1: Ndwenda bono kweko kubeira nina familia zinangu na tianga lishturu tia Frijmina. Nduangisazo enzi warta pagaluta nzizuno na tutegi ni kukuvome nina. Mbuya Manuel Shaf.
0: Atukula nkono mamuna nkulu.
1: Ah, ndatoboza. Na kazi enza karingari machibiso monda kala maningi machibiso mnyafa kashkinya.
0: Mwakumalisa mbuya longan pon zinana mumpu?
1: Nanga mbuya ndine Vito Danieli Ferrizi ndiko ngera kuno Gorongosa pa chifa chakaza parana.
0: Takuta mbuya Vito Danieli bukira pa Gorongosa. Pikirizana kuva basa radio mpaka kumapeto?
1: Inde mbuya tinagumana ntsiku zina mazina. Ndika tendali maningi tendali chepo ngano ndabuka duwe zora ndikutendala teya kinaza basi.
0: Mwaona mwachita pinga mwapita?
1: Tepo mbuya ntimanga tatu.
0: Kuno ngabe jekero mbuya, kuno na vemu, kuno asapita onsena, asapita ambu na tepale, tabwene ilipo, mbwenye safunika ndi pinga basi, mpaka mbupita.
1: Andi mbuya, kia, te mtagumana nkope gana, la kumusambisi kaila.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye.

0: Bwana ni kumwata mafika machibesa didi. Bondia, bondia, bondia, machibesa di. Manta man amanga. Mwakundula manta. Bwana ni kumwata mafika machibesa didi.
1: Machibesa didi.
0: Ji chisa na zina kuna longeremwe.
1: Ava mukwanga na chamuani tukuani zese kishunga mukira panda pata nisho tuka mukuru kisi kwenye matani kwa.
0: Okay, mbuyangbati. Kapo mboka tukuno mwefesera mbuyangbati. Oi. Aha, gwandani mbana dadawa hapa ni mbuyatu makamaka. Ndikufuna kwa Mulungu tuwela kutezu Kristu afi opele ndikufuna kwa Juda Iskarioti. Oi ni majuda.
1: Ndikufuna kwa Juda Iskarioti. Siki wate kakujua kutu mwananga na mpeno oi kutabuka pasi.
0: Aha, ndikufuna kwa Juda, right?
1: Yeah.
0: Aka. Kapo mapeta semana zulo likali pwandu. Enta umwe pita tani pwandu zulo mbuyangbati.
1: Ya, yeah, pwandu zulo ndakita maro.
0: Umwe pita mwa...
1: Zana, ndakita maro zana, ndakita mkutu.
0: Hmm.
1: Nakiti kwa zulo, ndakita mkutu mkumba.
0: Hmm.
1: Da,
0: I'm going to go to the house.
1: Zana kutuwa kudududu.
0: Ok. Kapo operekani munikiru wabali na shamwali?
1: Munikiru wakama unenda kuna imu mkwane kapaka wita uzizi nge naona.
2: Makulokoto, makulokoto.
1: Na munenda kuna shamwali, kibibu mbosh, munenda kuna nyapu.

0: Wino. Alipo adapita ninga mtsogoleri wa masocha na chemero ministry of defense atsafana kuti ziwe zinache mumbu.
1: Munati muchoni pano chitulu munakwanisa gona pondu pana goneka sikusaka kweni pana ntsvairo apa rai.
2: Sai usapita mata zinti du zintu magona ungadza sika zero ora watutumuka nkhabe gona.
1: Musakani nga nkutu mwapita bereti.
2: Nonga imbu kutita
1: Tewelo funguli redi mushikatera basi imbu wamona. Ok, takuta pitani mwadidi machibesa nsiku ele rusabudu.
2: Amen, amen.
1: Takuta mama.
0: Kachita makani pangono hapa na kazi nkulu Mariamu Musa Mavungire kubukira pa Matadoro. Machibese didi kazi nkulu Musa Mavungire.

0: chiyungu ningendo pakati pakachiti ni ninga unanefi panzidzo tinati kuti salani salani mpaka sumane nafuna kudzwa
1: takuta mbuye patakinyu fambani mwadidi apo avesera radio nokuti nzidzi yathu ngabidikira apa mphemaso kuti panise kunomoza ale makama akabale adapita pantokodzi ntsiku alero wakutoma adafungula na ntokozi ni mbuya Feliciano Tifu kubukira ku Maringwe mbabwera mbuya Vasco Luiz Stongeni kubukira ku Mutua mbabwera mbuya Ferran Saidoni Faifi kubukira pa Maringwe mbabwera mbuya Jose Sapasapa mbabwera mbuya Inacio Raposo makamaka apa kubukira pa Manga Mashkarenya mbabwera apa mbuya Sergio Paza mbabwera apa mbuya Eduardo João Tenesi kubukira ku Machi atikafuna kulonga makamaka apa Machira aha zinaishi yalembo makudodomeka pemba kulikerero vesera radio apa unangu ndi baya sulai kubukira pa Vila Masani makamaka apa mai mbuya Matias Domingo alonga kubukira ku Mashkarenya mbuya Kezitu Kamizola Chapo alonga kubukira ku Capital Food mai Antonia Carlos Beni pabozi na mbuya Meno Fernando Mawani kubukira ku Buzi Domingo Jose Juanqui kubukira pa Kaya apa tingera kaona ni mbuya Juanqui cha mai Joaquina Shakanza makamaka kafuna kulonga kubukira pa Machipisa mai General de Luiz kubukira ku Shingusura Isaac Diki kubukira ku Shimwara Josene Fombe kubukira pa Matakwani apa mbuya Tomesa Lazaro Fole kubukira ku Rongoza Batista Draboi Kutete Eusebio Samuel kubukira pa Matadoro João Chakwamba kubukira pa Munyava mai makamaka pa Amelia Tomaj Nyangazi kubukira makamaka pa ku Munyava mbuya Vitor Daniel kubukira pa Gorongoza mbuya Jose Francisco Ngwati kubukira ku Nyamatanda mbuya Jovencio Ndafa kubukira pa Nyaminga kuchirengoma Chef Meki Chef Walishu kubukira pa Munyava kubodzi hapa na mbuya Mariam matikafuna kulonga mai Mariam Musa Mavungire kubukira pa Matador mbuya Gonsalves Kandema kubukira pa Nyamatanda mai Teresa Dai Sagwati kubukira pa Matadoro wakumalisa hapa ndi mbuya Paza Musa aliongera kubukira pa Shipangara aveseri ya radio awa ndi wabala tifambira nsiku wa lero tikulonga makamaka hapa makumatatu pemba kulikerero na kuti ntokozi yathu wa nsiku wa lero wanensa udapata basa ninga munafunika nghabi wakana mikanzu mbwenye yatipedza na kuti takwanisa kupita nchibverano na abale wakwana hapo makumatatu mbwenye ini ningafika mpaka pano prekanda kuta kuna alo nsene akadama nyumba mpepo ya radio Msambiki prekanda kuta kuna balo nsene pita pa programu kucheze pa ntokozi prekanda kuta kuna vovo mininu kuna mbuya tambu ninga nkadamu makamaka hapa wa malokotore kucheze pa ntokozi prekanda kuta kuna mbuya Lorenzo Ngano mbuya Potekinyu Fambani Mwadidi prekanda kuta hapa kuna mbuya George Masibu kila kumonzwe na kuti ndi ntsogoleri tai anewa sawa ninga makamaka pa mbuya Pedritu ndi ansene ndi afundisi Karani Mwadidi Sarani Mwadidi pitirani makamaka nakubva anangu mabasa nyumba mpepo radio Msambiki anabwe kusoko kwa ndima na nzatu andao prekanda kuta mbuya Carlos mpati basa wa CFM kuti ndzidzuna limbasa Sarani Mwadidi ine yanga dzina ya mumbu ndine Serge Domingo Jweki natuonane nsiku zina mazina akadamu anyumba mpepo anganitsa ngulo tero kuti kwanise bwera zachedze sana nsiku zachi Sarani Mwadidi tinaza onana bye bye.

0: angu zvakagara kudini nyamasi.
1: Kare kumutungamiriri woino nyika Mosambiki vazvongeshisa nongovareva kuti majimosambikano azokwanise akukunda zvese zviya zvinonga nakurizvipingo kuna rubudiriro ronyika. Zvinodikana kuti mumwe nomumwe musambikano ave nohwiro urubatano nokuti kushingana weya kubatana imbi karuguva ijano rikuitika muprovinsi yoCabo Delgado pamwepo nozvimweni zvinonyanya kuoneka mukati mujoshiro yenyika hazvizodi kukirira. Vazhwankeshesano vaivereketa kuna mangwanani ochishanu chino muprovinsi yonyembane mukati mokucherekechehwa kukirira ko makumatanhatu napiri makore okutangwa koimbi yokusunyungura nyika munyaramo vaPutukezi. Vazhwankeshesano vati zvikuru kwazvo majaha nomapundia ndivona vanodikana kuti vabate nyika vaiendese mberi ngoparubatano.
2: Siku leri hi siku leri hi nga sungula a nyimpi ya matlhari akuva hi heta a mfumo wa koloni a mfumo wa vamaji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae a hi lavaku a mfumo lowu va nga ri nawu u hela ku ta nghena a mfumo wa xitshungu xa Mosambiki i nga lowu hi nga ka wona namuntlha. U lavika hi zwanana hi khomana mavoko ni mpimiso a kuva hi vahlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni la hina ku fana ni le Cabo Delgado. Hayi ntirho wa masonchwa ntsena ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 December akulwa a ku lumba vanhu hinkwavo ku nga na va masonchwa ni va ka va nga masonchwa hinkwerhu a hi lwa a ku sa hi tlula nala.
1: Kuvereketa kwazvankishisano kare kwavo nakuri mutungamiriri woino nyika yomusambike vachibhuya kuna mangwanani ochishanu chino mukati mokucherekejehwa kukirira komakumatanhatu napiri makore okutangwa koimbi yokusunyura nyika munyaramo vaPutukezi. Soko raverengwa ndina Arvindo Masinge kubvira muprovinsia yonyambane.
0: Natava inyambani ndakuviya notodo. Vatungamiriri votodo mukati muprovinsi yaSofala vari kuita chivalingu chakadakadza chomupikizano ospiro ino nyika yeMosambiki diviro ino provinsia. Pokuvereketa kunaitiso radio Mosambiki samsambiu vananga kuti zvikwata zvese zvabudirira patudo lomuno muprovinsia vakwanisa kuzvikombija pomwe nokubudirira pashikana mpingo mpini. Vailda Muchangaji mutungamiriri ohunyori mukati muchungano chotudo muprovinsi yaSofala vari kunanga kuti Tesheld Pungwe ishashe chokwadi inodikana kupindirira mukati mumpikizano opulu ya Poramento kwenda kuMosambola omwakanyipo ngompanda marwe ngodi rimweni vachisimbisavo kuna Sena Football Club yeMarumeu ngokuti ndiyona yakwanisa kutohwa yoenda pahwalo wa Strela Vermelha ngokutojanisa zvitupa mukuvo uchiripo. Strela Vermelha yakaduka kutojanisa zvitupa ichivetera kuti inozotohwa zvakadaro. Walzvino nawakwana mukuvo kuenda kupulio yaPoramento, Strela Vermelha yasiwa sule chotohwa chimweni chikwata kuti asipichona chabuda pahwalo ushpiri. Nokudaroko vari kukumbira kuti Tesheld Pungwe vatungamiriri vokona vadi humambo vabatani vaite chiro chimwe kuti ikwanise kuenda muMosambola omwakanyipo ngatizwe.
3: Balanço que a Associação Provincial de Futebol de Sofala faz é bom a excelente devido ao alto nível e o impacto social que este evento proporcionou.
0: Tinodakala ngobasa la izo ndi Tesheld Pungwe. Zvomavona Tesheld Pungwe yatola kale ushasha. Yakombija mapani esepo tudu kuti iona kamari igwindiri chomulinga. Ndipo vesepo vasabera nomuno muSofala noveya vanoida. Vandikana kubatana novatungamiriri votudu nohumambo kuti ikwanise kuenda muMosambola omwakanyipo. Mazwi okuvereketwa ngomunyori ochiungano chotudu chomuno muprovinsi yaSofala Ilda Muchangaji. Ngodi rimweni vatungamiriri vozvikwata vomukati muprovinsi yaSofala vari kunanga kuti mutambo kamari muno jafamba ngompanda marwe. Ngatizwe kuvereketa kwa Adriano Cesare, presidenti muchanchu ofutibol.

achikati tahamba mwezi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavishin osabudo ndakuti mushalangalira mazina omit mazina omitin akawanda kuna mtomvotin kuna muzha mphondoro kuna mpimbi kuna msharaj kuna mtengeni kuna msokosa kuna msharajin kuna mtengeni kuna mtundururu kuna mzamera kuna mtundururu kuna msharajin kuna msopotio kuna mkosho kuna mpimbi kuna shingoja kuna mdangwa kuna muzha mphondoro kuna mzhaka kuna mtondoji kuna mkubengwa kuna msopotio kuna msharaji kuna mshototo kuna mtengeni kuna msonjowa kuna mshangoma kuna msambanyara mazina omiti akawanda vaputani kuzoti ngosaka joe zvinyama zvinotatija ngali kuna nyenje kuna gupa mkupa kuna nyamwewe nyenje ingajina kulira yanguva yekuvikira miti nakudariko vantu vanotanga nokusakasira kuna matema kuzoti gupa mkupa nolotanga kuku

0: Rufini Vicente awane kugumanika gonda au kupata mabasa ambu anangu mkwekulumba da chimeruwe kuti aende kaendi basi kani mbafunzi santu makariru wa didi mkati mapisa, mkati pandhemba mkati kuli kuna kalawene mbuya Domingo Rufini Vicente mbuya Domingo Rufini Vicente akalokutoru wankulu kakampa nparaji Mosambiki piaka na piaka, piaka na piaka akapata Radu Paxi apata pano aeroklubi da Beira apata pontu pano Radu Mosambiki piaka na piaka, mbuna Radu Mosambiki Eriemi, Duruvuma de Maputo, Eriemi, Kazinjikeni pano Radio Mosambiki, afungula mwayuno apena afungula chipembu chechi, penu marongerwana wonse na kuti Eriemi pianji awena liso atambira Frelimo Mbaweni, atambira governor Frelimo Mbaweni, chaka piku na mapiku na mavuna mafemba na makumanomu na pishanu, makumanomu na pina na pishanu pitantatu na pisere Pienseni pumpera Domingo Rufini akalipano pa Radio Mosambiki mizizineri. Akali Radio Aeroklubi da Beira, Radio Paxi. Apo chichiru mpera Domingo Rufini mwata pindu pa kaka, pindu pa didi kakamwe, mwanti funzisa, mwanti siyapano, kitesami, chita misangane, nda funzisambu chene marikeza Mario. Na nangombo rafuna bwere tifano, tafungula manja, tifunzise mpwa nangombo, kuti misangane, iende kusogolo. Apo nzanga, unasangano nango chwiri?
1: Ndimumwe nzanga.
0: Ndi nzanga. Nzidi tinao kita tasana mapundi makuma tinao nzidi.
1: Ati tinao nzidi.
0: Tinao nzidi.
1: Mbwenye nsangano chwiri hapa nguhambu ya penu. Mario asakachisa cha munyava alimbata ipa nsangani. Kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima.
0: Kuipira kwa mwanambwa kusamalira muntima. Kazi njikeni ifi tinga kita chintu. Kuna anangwa satipangisa kunkopi. Kuna anangu saka lukutula kulukutulukutu na ifi. Mundu unangu, anakita lukutulukutule. Asa seka na iwe. Usa janae. Usa kanae. Mash iye kuti iya kupangi. Kuti ini ndaipira. Nkopi ache hahae na iwe. Mash mbwenye nkati mwante mwachi. Alukutulukutu na iwe. Penu panyumba. Nkazi na kupikira chakuja. Penu mamuna. Anagula foi bulira nkazachi. Penu pinangu pina chitika. Nkati kuipiro kwa mundu. Pinangu nisa pangisa tae. Asache mwa kuti antone kuchitatepa kuti kuipiro kwa mwanambwa. Kuti mwaka mwanambwa ni mundu. Kuipiro kwa mundu. Kusakala nkati. Mbuna feka mundu kuipiro kwa chikulikunja. Ifi mbida ntawa mundu. Ini mbuya sheni marikeza Mario. Ini mbida kutawani. Inembu mbuda nitawa kuti shei. Ndipiepi moto onsenu usafuna unachitambuya Antonyoku kuna inipanu unu ungama ndinokwanisa kugedono we. Unakwanisa tani kundrengo unu. Hakwanisa kundrengo atai. Ndipida ungira kula kari kutikuipira kwa mwanambwa. Kulipipi? Kuli nkati. Ngabi kakunja atai. Peni wenzanga.
1: Ndimwene mwalonga madidi. Mwalonga enti napita mnanchisebo zene basi ngabi siyana tangu hii. Mizizinangu ndipiodi pa mwalonga madidi mbuya Antonyoki. Pa banja nonga pidongemu kuti panangu nakana mamuna pepa nyumba. Mkazi mba kupikira madidi, mba chita penseni, marishpetu anseni. Mbuyi muntima mwachi akugaka moto. Diyo mbu nyeresa kutipenseni pina ngulire yo makapula na gula mafoya, gulia saya. Mbete nichi kuna nkazanga balike mbu gulira mamesha makaya. Mabaton yumbu nyerese kutipensempi na chiteni ipi kwa nankazanga nkabi kuipira na ini muntima mbwenye. Iye asaka na kuipira basi muntima. Pensempi kupateo kuna ipiri ukusinza mazi mbanda tapiona kazinji. Njitangwine mbu ya Antonio kuchinchinu umabanjo omu. Mali nkazenga adawisa pangono amuna chinchinu nkabi pirira asa kwa tapana ngumuti kwenda kamia nkazi mabanja mazinja kupana chinchinu tangu yanji nkabi likirirana andu pili pia kudzala pintu muntima chii ngana uyu ngana uyu pina veni penseni pira na pichita ndi unwa uchu ndina mpata basi iye nkazi mba nyinda mba ganikira kutindi lipa banja mamunanga sandifuna mbwenye iye na ana pintu muntima mwachi pia nzalira muntima mwachi mbwenye nsiku inafuna dodo mamaye pangonu basi ya pita supada munsolo amupa nkazi
0: kazi njikeni fanu ninga antu makali mwati mnakalefi nkati mandiemba kazi njikeni tisafuna tikali antu wakulonga makani pabu zipeni kuti kuita ulukutulukutu inipa nkalukutulukutu na nkazanga mbu kalukutulukutu mkati mwantima.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, ine pano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai, tai, tai, tai.
3: Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwo chinchinu pano. Aja pintu pyange ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama langhuku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
3: Kodi mai, mbyanji binachitika na mwendu wanghuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikuona, mwapiva pa impolisia, mulikuva.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Ndapiva. Kodi mwepai?
0: Pa impolisi?
3: Mkazano, ngabi nsero.
0: Pangwanji.
3: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindi vya nkuku?
0: Mwenye ni pano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwene mutai.
3: Kodi mwepai, longani cha kumera. Mkazano, musamfuna penu ngabi?
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
3: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene.

0: Vereyi unakombwane mukuli mwadidi pontho na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakhala baba wadidi. Khala na pyakudya pyakukoma na unyomunyomo ukhondanesa. Pontho, khala wakutsanzaya. Kukoma kakamwe, makhaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
2: Bye.

0: ndakabalwa nansiku zadidi ndinachemera maphikiro angu akufunika pa phwando.
1: Phwando yaubale pyaka pyakubaliwa Maria wanga akufunika maphikiro onse anafunzisefe khundu ya nyama za m'madzi nkhuku na mazai nditerajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene nsiku na nsiku
2: ndimumwene ande iwu na balu wako musafunika muyikhibaka yawo penu nyama za madzi madzai pa madyero ano mungafuna toyera kudya toyera khala na mphamvu pontho na ungumu wadidi makamaka iwu Maria tenepe uchenjino luna pathupi we
1: unaona pinagumanikana pyakugula pa mbuto ya malonda lero ndinaphika nyama za m'madzi zakutontholeswa.
0: Nyama yakutontholeswa
2: ndimwemwene unagumana nyama zakutontholeswa chaka chonsene pontho sakoma nanji ngatontholesa sakwata nsiku zizinji kuna nyama za m'madzi.
1: Bwerani tione usadziwa kale kuti mbatizati phika mwambo onseni tisasamba manja pontho mbatisuka pyakudya na madzi akuchena nyama ingamala tonthola pukuta mbufunga gopesera nchenji phamwe mchikalangu chibozi unaika mafuta sabola matimati sinora nadyo kugwandwagwandwa unachachatisa mpaka teta pyonseni ungamala unaika mafalinya kugwandwagwandwa vundula mwadidi mwene ika madzi gudumira chikalangu mbusiya pamoto mpaka mapindi kumi mafalinya ngakhala dhuzi na kutokota vungaza mapindi a nyama rapoyo pang'ono na munyu unasiya pitokote kumala kwa mapindi manomwe yakudya pyatokota
2: sakoma kudya na ntsima sakhala mwadidi kakamwe
0: ngabi funika chachatisa pontho mwavungaza nyama na usuzi ipi mbyakusiyana.
1: Ndimumweni Maria pontho ndachinja bambaya mbandika mafalinya pyakhala mwadidi tayi
0: ipi khala ninga nkhabi nesa chita kwachi
2: ungafuna kutanewa khale madyero a nsiku na nsiku unachita na madzaya kuphikiwa penu na mapindi a nkhuku mbusiya chita na nyama saphata basa na pyonsene pinakhala na iwe.
0: Ande mbapo si madyero phwandu basi tayi ndi madyero a nsiku na nsiku.
1: Ndimumweni Maria ndinachinja zina mbatilonga madyero adidi a nsiku zonseni.
3: Yabaka yawo nyama madzi nkhuku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu
4: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
6: Guarani, Gombuia, Muritani.
1: Guarani, Tereza. E não vai não ter um adidi? Hã? A poli olhar na cona o comero a cacamue.
6: Da comero ande, Mbuia. De tangue anu. Mapikiro kweneko kunyumba li mwadidi kakamwe na mapikiro anu.
1: Pyakwama kufa penipyo. Apo ubale wako ukomerwa?
6: Ubale wanga uli kusimba. Kalene tikadya nkhuku na nyama za madzi pa ntsiku ya phwando. Mbwenye ndafunza na mbuye kuti mpyakukwanisika chita mapikiro adidi na pyakudya penepi mizizi yonsene.
1: Ndi wanga kufunika wakhala na umphulimphuli wonsene pa mafunzisiro anga.
6: Ndimo na pang'ono pisakwanisefe tinagula phindi za nkhuku penu baka yawo panangu kabodzi pasumana.
1: Tereza penupi ping'ono mphikulu penepi pinapheza ubale wako khala wakuwanga pontho na ungumi.
6: Ndimomwene mbuya lero ndinachita maphikiro ale abaka yawo danifunjisemo.
1: Shi uchili kukumbukira maphikiro aneyo Tereza?
6: Ndimomwene nkugwanda sabola adyu na matimati ika mafuta pang'ono vundula vundula na umphole mphole mpaka khala nsusi.
1: Ndimumweni
6: buluka pepo ika m'madzi baka yawo toyera bulusa nyamfu.
1: Ande
6: ungamala ika nchikalangu mbuvundula pang'ono pang'ono pang'ono gopesera tedzeka buluka pepo phika mafalinga na masamba mangasi toyera kudya nawo simo tayi mbuya.
1: Ndi penepi Tereza mbapo ndisaziwako kunafuneni kudya lero.
7: Khala na pyakudya pyakukoma na unyomonyomo ukhondanesa pontho khala wakutsanzaya kukoma

Anya kufeta bwira na mabasa tundi mato malangira chisena pansiku ya leru makumira standatu ntanda ino nyenzi chaka chinu chapi kupiru makumira na pi tandatu. Mbira wana zizi ya tu unaina mapinde wakua na matatu za sezora jina 3 minuti chitu kupitiliza na mabasa tu pansiku ya leru timizi ni mpangwa makamaka na ikamapungu tu magufa mapungu kebeti na titibwere panzizi ya tu nomwe makamaka nzizi ya tu shano na tukani zizi.

0: kumpa. Ndilikwenda.
1: Ini tepa ndafika pa nyumba. Cha, punga pana, pana nfubi pana hapa. Odini? Odini, Odini?
2: Fala, miwe pota kwa
1: ni? Odini, Odini, Odini. Sikudwala hiyo tana kukunyesa.
2: Ngabe ndaona mukukosoma.
1: Isha, mpepo kweku tane kali mpepo kweku.
2: Kumida ishi ndamati.
1: Kande, kande. No tekute kunjiromu. Ngabe funtade kuja chinchino. Na tepe ni panu, toma tani ni panu, toma kutitani ni. Pepe da zeneni puna. Toma kumambu re, pida kanigampu ngebe.
2: Pepe sopizio mbe Afrika di Suli, Pepe.
1: Ah, pepe bunganyepi ngabe noma ningimi mbatai.
2: Ah,
1: pe kaninga mpungo kuvwa kufewa, wakuvika madzi. Ah, pepe kaninga mpungo wakuvika madzi. Ungapija pepe pipi, bisembe ka na he, ndi pepe.
2: Mama, madzi, madzi.
1: Tamala, tamala, tamala ndi.
2: Mwafamba madidi.
1: Si madidi mwene.
2: Ah.
1: Ne chinangu.
2: Ndi mwene. Kweko mlefike mwembo mwaguma nambo huyu. Mwakumanambo datambile ni kata tindaona huyu.
1: Ndaona
2: ba satania.
1: Sisi, basta tayonadi. Na kartanga mweonambo kunu, re?
2: Ndaona ndaitambira si.
1: Mwintu peintan, kurungera kutindimu. Shamolengamu chirokote ni mpana kafamisambutani mpupano. Siku zidendee na tempaka na lero mpupano. Mwonambutani. Mwangwa zikada sene mpupano.
2: Habe mzadidi peni mai akabwerambo kuno sira kumida mijiga
1: ande
2: sikunango babwa pondo mpasa na kubira longa chisana longa chisaya nyato tikasaka pia tu dontomo
1: ande
2: boa sikuzinango mndindekeni so shi imwe mboko na kanichita tepa altera kunduona tai
1: Tani, pianji uwe tani, pende, nikaze mnu kunyeze, laba kukona kundi, kuzingu nga kakunu kwa Afrika Disuli, na meiwanga, parantima kundi upende, nibizoru kutini podi masazi.
2: Ngabi maya akabwela.
1: Akabwela, tae?
2: Akabwela. Wene mchamaliano akafikambo.
1: Akafikambo, pepi ndi pepi nafunika. Puruke weka weka, podi makamaka. Nsawawa pangole hapo naika, majunga sweka tarachinangu kuchitana chudwe, nkabi sweka. Nsangati, ndiwe, anaswe nini nsawawa pali, ndiwe.
2: Kabwela kandona na masiku na masikati, maiku akabwela.
1: Ndiya.
2: Sene pia kama didi.
1: Ande.
2: Nenembo nafuniko. Chendero imu nenembo neferuka angabi nika kama didi, neda feruka, neonambo pia nyatu angabipo. Nseni mpia didi penombo imwembo, mabasa da pitemwa mpia kare rumbe. Mwadida,
1: mwanambu angolu wakufira nkosi na ule, wakuchena mendo ule, alipo, atani.
2: Wakuchena mendo, alipo.
1: Alipo.
2: Unangu wakufira nkosi atea.
1: Atea ngasi.
2: Atea naimu wazi hafa, saratatu.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Chinchini umunga enda kakulisa, ndia nambweni.
1: Manambweni. Ya, ya, funatoma mkano muliku wafu, funatoma kuja chishawa.
2: Ndi mamweni.
1: Ah, chisha kuja chasi. Kuja chasangiri.
2: Mabwela, uso kama rambo yu.
1: Wa, kuna maaninji. Na mabaka ya kajiyo pesesu, funatoma busa ulombelo mbosenpe, kuna mbusakana.
2: Nikajabia kabaka yao
1: hii. Ande.
2: Nikajabia nga masamba.
1: Masamba, ndi ya didi. Kona basi une tsuza ne enji na masamba. Uku ni tepa tumakwata mbwana mbwanga wapangonto kwenda kuona kumunda uku. Tani ndoni kwenda mndona madiri mwanga mule. Ahem.
2: Fambani na nzimu wakuchena wakutubweza ya chisai.
1: Waa, pepi nopori kuna saka masamba tae. Sina unadi.
2: Nao.
1: Safunungwa sasa kama nenye zira karanti maliru. Patakinyo ndogo ninga pejipe kari pia. Parakupepanga. Kalefu mkuna nkombuku. Panangu nyama sazani nukirambu, senga neguza itapo ninga mwakani nga manakete fipondo. Iu sosa kama samu, pioneka pesoweka, unapionwe keni. Sala madidi ya.
2: Mwabwera nini
1: kwa? Mwabwera maesa.
2: Ande.
1: Si.
2: Ngopega.
1: God.
2: Inde. Kukusha mwale anabuka chinchi nipangu.
1: Aenda kupe.
2: Aenda kumundoku.
1: Kafuna buwena epa, mwona anambuanga lipa anu akala.
2: Aenda kumundoku.
1: Ndabwera.

0: Andido, estamos em defesa.
1: Mama.
0: Muno, então, defesa. Para onde está ninguém com tsongolo, com travar para ali mira. Cafu tamanga maningi ba. Menin travar na manga capoeira. Pepo mbazagba, mendi kwata kamizati bozeni, mendi manga ponduku. Ne menin kwekweta kuzapa.
2: Agora mãe vai ver de
0: nada. Não, não, não. Mojuru kuzane pano mbave lipaduzi pano.
3: Iwa mwa kuti ni pano dechita mwendu ansanga omuzi nanga zakwa mwa kuti tani.
0: Simwemu
3: pitalonge bya maso mpyanji bya kuti tani. Pai tomani longani mwa pia famba.
0: Wa ini deposi bibo yako ndini unasiya kazakwa na kwafika disuri so musireni
2: pano. Sapa tumakuvamba mamuna anga longa na mwa.
3: Amba tomilonga amba
2: wani. Ana mwa mamuna anga longi.
0: Ana longa nje bichi. Ana longa nje.
2: Ya
1: bichi.
0: Iya na longa nje bichi. O bichi.
1: Ine kumandisira muziwo alonga sambona panyumba vanga akona panyumba pale ndoni benseni pene nakunyada
2: menyeka
1: afika hii nada nabunza mbali yako indi unanzanga masasanya mauta mapsimu sikubamba nitamangasa
3: mwona
1: mwuli piu mwono nitamangasa befu njishi nzanga tamungise ni mano ini neku nsosa nga neku nyada famana hai nga wadra
3: neku
1: famana hai neku famana hai neku famana hai kunyada
2: na yabar amenyeka mai mwenana amenyeka amenyeka kufuma
1: nafunza wende kusiri ya basi nguchena na
3: bitu hapini nti magambli kupa ni ngamambali sopa ntofuza mkwenya mwachita mwenduwa nsanga womuzi mwapichitata ni mkwenya
1: anonga mbawe ni anonga
3: mbawe kamukuti mamuna ngeende kutari angabwela sifunga mpataniza ni ngakama pichita
0: kunyada iwe na nyabusha na itamasu pili uri panu na iwe nyanyamina ndi kuzungunu kiliponti iwe ngafu na longa
3: dai
0: ngafu na longa dai ngafu na longa
3: dai
0: ngafu na longa
2: dai imu nandisungunuka ini ninaburuka panyumba panu mindenda tangu imwe buruka kudaburuke imwe panu mwalonga kuti shamalea ngandia nafuna buwa kona panu shamalea nandisungulira mafuna kundichita pia kuipa ini ndakonda mvunziseni ini ndakwana nonga nyonyo munga kakutimu musandifuna mamunanga angabwela ningampanga angandichawirisa imwe na ine na karabanje bozeni bi apu imu mapanga nzani buwaya kandichita pia kuipa ini ndakonda mfunze seni pechero koteni pidebwela mpani usikuzire ningabe konda
1: tira chila pidu tai
0: iwe kanda kundijena simanga masu iwe
2: ini ndakonda ndakonda
0: iwe
2: pinarongemu menyanyamina
0: kuna mdiseseni madoka iwe
2: pinarongemu ndimumwe ni mishu kamgini mamunanga ndampanga nati njira njira kwa menyanyamina mamungana kuna zabaa kulonga lera menyeka ngufuna lera mamunano bwela panga
3: ndi
2: mwa mwili mino mwumitati ini ndakonda pianga nonga nyoni mamunanga inda pita chinchino panu
0: nama wana pani
2: habi kota sudachita chindu inedi sudachita chindu habi sudachita chindu tai akia ine panu maikalirani ini banje ngafu navi sangui iye anda kapanga shamwalea chipe ya tera ini panu ndi
3: mbida kuna mamunanga mafambanae
2: sida fambanae tai
3: sida fambanae
2: tai sida pichita apuia mkangira anjiro mbatiwe sarambu wana panyumba panga hakuwa panyumba panga kafuna fambi pontu na ini
0: sara kuna kwenye kari makumunda kwanga tani sara pana kundi mperika tonga akuna kwenye kari mamundanga wabuwe patuku na ziku igumana
3: kati pata kwa pata uvese mwadidi mafala ulukova la iyo paya abu ya kafunzira nkazako mbwenye nkazako akonda kutisinafuna taungafuna senze kana ini ndina kare mamunanga angabu ya ndi mpange anga nditawirisa ndina tindi senze kina imwe apu paya wa kuona kwanga na kumakani analongao pida kuona mbubwera kule akanyereza iwa pangwa shana nyanyamina bida tamange chawa kula nguti shimasi mare kuna ugula sinao
2: hinde iu tangui walonga tepa
3: chenjea kwa nkazi
2: alonga nipana kugulina kumi hinde nda konda
3: Kwenyanga chenjera
2: apo kwata ku iu walonga tepa suku chenjera di iu walonga tepa
3: tae nkwenya
2: iu walonga tepa imu ne Yini ndakonda, ndakonda nini?
1: Ndasofe ndini.

0: Ati kusweka nzeru kufanku ngono kodi. Mbuya diki.
1: Yeah.
0: Kusweka nzeru kufanku ngono re.
1: Kufanku ngono. Ngakana nzeru na vida.
0: Na vida.
1: Tineshite iwe pisone kila kuna.
0: Pionseni.
1: Aha.
0: Pisa kubira ngombi.
1: Pisa kubira ngombi ya.

0: pantsi don.
1: Pakati pantsi dzuru mphema sikuti chimere baba Dicky adzogwandisero. Mbuya Dicky.
2: Baba.
1: Mpata ngwana. Tindini. Pe papa anachitatani mwana ushu. Mpati mpaseni nzeru mbuya Dicky. Mbuya betu. Nchigwagwa.
2: Aya, pa betu. Tirikunu radi msamiki, tapunyisana na mbumba. Mwana sieni andikuna babashi. Muntu nsena nasemba nkazi na mwana. O nkazi na mimba. Mimba ili nja muntu. Yopo ni kuikusa mimba ili, mashi mimba nao yako. Mimba nja muntu. Lega kulonga kutachita sena, kulokota kamba, dzoka la mala.
1: Kulokota kamba?
2: Kulokota kamba, dzoka ya mala.
1: Dzoka ya mala.
2: Dzoka. Kese, vose apanya kagato, dizikija, eu já sacei, já não sente mais comer peixe. Coloco tizungo, coloco ticafiri, coloco tracamba, dzoka la mala. E eu nunca sei mais mwana, mwana ngabe, wadunei mwana ingbanga. Mas mwana, zinzachi.
1: Ana zinzachi. Nsikuwa kuduala mwana oyo.
2: Asafunika
1: zinzachi. Ababa afunika nsembe. Ngai kansembe na zinza ya uwe nankudza tayi.
2: Nada. Tegushita nsembe na zinza kudabukina mwana babachi, ambuyachi. Ndipepi na kufunisa refani. Tamembe mwama muna, munga taa, munga kondana ankazi. Tegushita nishpeza mwana.
1: Ahede, hale chilo nishpeza tayi.
2: Mwana, pakutiba mwana kudziwe.
1: Kodi muna pasa nziru zanji kuli akazi yale kuti ana nziru zibo zibo zininga mama ushu. Kuti akundana na mamuna ache, ba mama akundana na munao, kusokolo kwa ndima pe inoona kutuwa, kujonu kule, habwele sama foya joni, habi kupidziwa tendeo kilatu. Mbadu wali hatu kuti yeo, alipo da kudza, ada kudza mwana. Alipo ponto, ada nkumbanya mpaka piaka na piaka. Muna pasa nzeru zanji.
2: Imwembu amai, atimai, atzigula bansi.

0: Munga kondala mamuna. Mamuna mbenda kwachi. Mbachitambo bintu byachi. Munga bwela kutsoguma na bontu. Chakwatu sena ati mungu wana matenda.
1: Mukuchekirana.
0: Mukuchekirana. Okufa mamuna. Okufa ngazi poke mwasiana. Maji divindi anaseku wanana imwe. Kada mundo akona chita bintu byachi. Legano bishita nbebi mamara. Mamuna wakondana naye. Yombo nkazimbo na mamuna amba na mbebi nkazi wakondana naye. So onani mwananu ule kuchita dishpeza. Kuna mwana paka mwana akudziwe. Basi njene mbumba. Tafunjisana. Kondana kulipo. Majite kuchita dishpeza amuna kuchita kuna anano na konda imwe. Ine ndine Domingo Digi, sakara sesto bairro shturu, tirikwenda, tinazonana mungu zi angafuna, angatonga ndiye, suma angwane.

0: Não pode ficar na massico, tanguanjanja. Injiro munanj, muna ma bandido. Como muna ma bandido, dirá muna unanjatua. Pepe, pino, babá, quando não habe com vera. Ou quando com vera, tibos, ou na menhua, ou caô na gaba, ou na mangua, socorro, digo, baba, candipanga. Quando bolida, o imup. Ulinkati munyatwa. Mbelili kuti baba na mama akalonga chintu. O mama akukupanga mwananga. O ni mwanankazi. Mwananga. Gopa amuna. Mwananga. Zafuna usembwe. Mwananga. Zafuna chuma chako ni manu. Nyambu kwa nangire na puta kwa nangire. Mako ngambi kumvera. Mangwana. Unabwea nanchi. Unabwea na misero. Mangwana. Unapambazirwa pindu pinangu pekupe kuna pambazirwa. Mako ndiye anafuna unanyatwa. Mako ndiye anatani. Ndiye anafuna dungunya na iwe. Tangu mama. Asa, mama ndiye anatani. Ndiye anonanyatwa. Mwana akakita pekuipa.
1: Inembo na timizambu hapa kuti imo munga konda vera mai na pai. Muna zenda ka vera ni pundu tangula kuti iwa andu hafu na kusasanyeni kuti iwa anga zamala kwenda. Imo musale na luso kuti pai akandipanga ipi. Mai akandipanga ipi. Mizizi kotefe moto chitangano mbichi mbukatane ndikapangwa ipi. Agora imo ya namwe. Chinchino, muru kupuaza. Paya nga kubunda, mwana nga toma kundisho vera duzi. Tiche zembo, makani iwe ndiyo mamuna, ini ndiyo mamuna. Tito mifundisa na makaliru, muru kumanda atifomari. Anaka zimbo, maya nga longa, mwanawe, toma kundifende zelambu duzi, mizizi na pikeni nsima, ili tito mimbu cheza nunga mai na mwana. Tera kutipire, pida ziweni pire, iwe pifunzembo. Mwana nkazi. Mai nga kalalipa mafua. Ia sakwata raro mba kaduzi na mai. Kali tikabundwa kaladuzi na ini mizizi na pigeni nsima ini. Tero kukoteli ntiku uchimbizi buka mabiri. Uku tirikuseka mai na mwana. Tirikuchedi. Mizizi nesha ande katipange. Ona ini napewano. Tepa. Uku tirikuseka. Agora chinchino nkabi. Kota. Satula kota. Kota kundi nkomodari kota. Kota, mas iye piripo vina iye nchifua. Akupangi wakote ona makaliro nditepa. Panangu ife nguzenda piatu, mas mwananga makaliro nditepa. Pabanja, pasakalwa tepa. Mwana mamunambo pewa acha ngamunda. Ona mwananga ife kare tikenda kakulisa na anambwa mbitizesa nsenzi. Panyumba mbituo na mulio. Panangu mai ngadi nyero. Ife tikene mbitikulisa na anambwa. Podi pata mbala. Tirikudzesa. Mulukupunzi sana. Imwembo awa angazamala kwenda. Imwembo musala. Jamu nadziwa. Kuti mwenye paya kanifunzi sepi. Maya kanifunzi. Agora aremese jinchino. Samandari fumali. Fashukonta mkuru ndiye. Pai ule ngabi nzeruve. Iye shandia na nzeru maji za kupita pai. Kwa chiana kazimu nditepombo. Mai ngabi ziwa abitai. Iye ndiye nziwisi wankulu. Agora purusumbu. Mkadea mule. Antwa lukuparari mwema majove. Tangula pire pinalunga pai na mai panyumu. Ngakubwa mwananga. Asha mwale na sendeka na iwa. Si antu tae ndikuona masuwa wao. Makaliru hawa, mapumiru hawa. Si andu ta, ana kondeswe hale. Ndiye nenda kasendeka na iye. Ana kazimu nditepu mwanawe. Atikana noneni hawa. Si atikana kufunga rai. Nada. Mangwana nkucha, mimbe kwera. Majimai toda hora lukulonga. Pai, tia zonzeni. So ana, asamande fumali sheni.
2: Ndumwe na nzanga, ndapipa pensepi longe maiduminga. Mwanga pia nchadidi kakamwe. Mbwenyifti nga funa kuenda kawa na mizizia kale na chinchino. Anapiana nghabi nunga chinchino. Anapiana nghabevi pasa makutu baba tuira lungi chindu. Panangu avipina funa mai. Anapiana chinchino. Na kale maiduminga asi.

0: tamala kuva pindi atu ya ungumi na ipyo afeserarado wangani na kukala na ife nanji ife na imwe chatu chinga kachibosi programa atu inakale kuria kakamwe
1: andi nsanga na njife tisakala munu mbitika chita programa tuwela kupasana nzeru kupasana lusu na ali unsene na varadi Mosambiki na ali unsene na ava programa ishi ya pali na sikana
0: andi nsanga hapa ulongo kuti leru nalonga na tangu udidi wakulemeza mangalamba hapo ndupu udidi unadza na tangu ya kulemeza mangalamba kuna kwako
1: ife tisapiziwa kuti mangalamba awene atamba pisinji diantwa kuti asaziwa pindu pisinji pia kuti anatifunzi sambo ife apale lero tuwela kuti mangwana nkucha tinga kambu na mizi atu tinga kambu na anatu tinga kalambu na zukuru tiko zembu kwa pasira nzeru zibozi zeni tuwela kuti awenebwa kale andru akuyetimira kakamu apo iwe kuona kwako ndupi udidi wakulemeza mangalamba pachisa
0: andi nzanga kuna ine mpiadidi kulemeza mangalamba iwe kukala mangalamba kupangiza kuti iwe atamba pintu pizinji kakamwe pansi pano na ipyo tingalemeza iwe anakwanisa kutipanga pitanganu pire pidatamba iwe mbakali apale mbakali matwaka mpaka kukula kwao kukala na mizi yao
1: andi nzanga kukoza kukalamba mbakala mwadidi mwene peno na ungumi ndi pizinji pinazi wao ifembu ninga chinchinu sana kuti ndi apale zinja na mwalira, ndesikana zinja na mwalira. Mizizi nangu ife ngabiziwa mbianji pinachita kuti apale na sikana amwalire mna mwangasa, panangu ngukonda ziwa mitemo, panangu ngukonda kutoweza mitemo. Na mwenemo ife tingakala duzi, ife tingalemeza, mangalamba. Ife tinafunza pindu pizinji pia kutipina koya undu watu ife ninga apale na sikana, tuwela kutitiko zembo kufikira ungalamba ninga wene.
0: Nenga mwechi sanzo, ife safunika tialimezi wa mankalamba mbatika enda na wakumbutu za ungumi mbatika apeza tinga gumanika tiri mkati mwa motokala na pintu pizinji kakamu
1: andi nsanga ife avesera tikucheza munu mstudio radio Mosambiki na nji programa ishi sachitwa na pale na sikana pia kufunika kutife titamule mendo pangono

nanji makane aande mbwenye safunikambo kuvina nanji ife ndifya pale tingakakwe ni nawa mbitikacheza basieni tinakana chiwewa pondo alembo anativesera na toma na kuwa zira na mwemo ife tinatitisanziki nyimbu isha kuria kakamwe tuwela kuti tivine vine pangono tuwela kuti chiwewa chatu chimale pondo tuwela kuti imu monseni mnativesera mukose kulamuka mufine pangono tingamala tinazapondo mbitikeza na tangwe ya solusho kuyatimira kakamwe finani mwadidi, veserani mwadidi nyumbu atu, timize, tinaza pondo.

0: kadalo mpurukire kuna nguva ndijana zihungu na mseso kwa mujana kuna kweta gumi na mseso wa musere zero rejide zoito minuto shindisu raj msambiki emisoro provincial yusofala pano pabaida wagumaje mumwene mpurukire alo mulipo
1: kuripo wapurukire raj msambiki kuripo mani watime fungu raj msambiki jela
0: tipake jene zina baba mkubwira kwape
1: Apa muito bem, na mesma Fernando Maone que vira o pano para o Zona Vasconda, distrito de Busco, visto de Poá.
0: Baba Manueli, Zona?
1: Meno Fernando Maone.
0: Baba Meno Fernando Maone.
1: Zona da
0: Mão. Muito bem, agora?
1: Me vira para o Pinto Vasconda, apa, distrito de Busco, visto de Fala.
0: Vasconda, Cabuji. Nyamasi kabuji mamuka mwese mamukira kamu kuungana pondopo
1: bote
0: laita limwe vazinji nyamasi kabuji avasiba kuvata baba menui Nyamasi kamwe dimingu rosoto dimingu romunamato zvomuno ziva kuti vazinji kamwe kwakaedza kudare vakuringa kamwe kushiyara soti mumwe unoenda kushiyara nyamasi
1: Nato ndizona mari kuti nefunyo kushiyara ndikona nini ndi so komo zvakiza zvakadano ndiri bhaya
0: zvakadakacha Wala ngurapizano nyamasi, dimingu.
1: Mani, dimingu?
0: Ndate ngurapizano wala dimingu nyamasi uno, dimingu, wakaeja.
1: Kumuleta dimingu nyamasi, dami. Kumuleta, yano, yosudo, na atinimba kulingira kupadoko, uzenda kufu, uono studi. Tenda uono studi, kamurongo pasi, no? Kumapanja hidu kupadoko, kumapeke zira wane, mafu, nini.
0: Shakadakacha. Walongo yapi ngoma kamu dakalita kupurukira kumbiri kusomana kudali muri pamuzi
1: mushimo ngoma kupinda kupurukira apa kuona kuna mundu
0: ai ti mundu mundu mumbo wa normal tetembe mutetembe o provincia tete
1: ndivona kama
0: normal mundu Gondeki. Nizona?
1: Nizona kama.
0: Oho, mchonga mijo baba?
1: Mchonga mijo hapa matima nungu muna ziki mfukanga dimu ya teki mkukondono.
0: Tatenda.
1: Kisikisikisi.
0: Tenda
1: kuna mzina indi ya nasongi ya juwao. Ina baba njona mwana almando. Na mwana njona wana sema terene na ukwanika kukalbarika bauti mkino kakuti. Kuna atuari na wana wangu nga atandu ya nomu kamari yesu la kutizo kuhono. Ndenda kuna hama tufiki atuari amene makani mkano wa mbrongu watono na mna wakono wa matani ya atandu. Na rafiki mavake ya atandu. Na matani armandu ya atandu na kajini mtani wakono nga atandu matani. Na wana wawo yesu. Kuhuya kuna Mana Treza, mana Julia, mana Elena nga watandu mna kumna kona yetu kivamu. Tena kuna ya bendi, watandu ya kivamu ya ukunu na kutikunu kutuona, kuna kama kutikiretu. Kuna ya masimbeni nga watandu pabuja kwa, na ya benezi mashamu.

0: ne oldu zaten benim bu ya boyuz. Abi ya tuan dedi kuna kamar nasıl tam topozi bana varmış mı yani maşanga no bana tıkıtı kamar no smartı maş maşao yani bunu bana onu da kuran plan onu tam bunu kamar boyu da yapma bana zaten bak bizim kuvunum bana ne sengano kuna smartı maş kuna kamar Andeke popo mbrongu kwa shiwe kwa pabula nga watambi. Unaveso na kazi unwa na ume nga watambi mwagundizo mpulu. Majiplani majinyanyo kashkozo kubula. Ukumtanda nga watambi unwa pabula. Akuli hapa zikluwa nga watambi. Kasuwame nga watambi mafuti no. Zibda nga watambi. Shmwendo nga watambi. Shidoko nga watambi. Mnyazi. Na kishata kuna shidoko hapa u... Na mezizini wangu watu wangu wangu kwe muho nga tambi. Saidi nga tambi. Tujua nga tambi ni wakamu mwezi wagi. Ni ya kuwa ni wakamara na masafa. Inaveso resu walikundizo matina wangu mune nini mene Fernando mawane kashiponde panu. Nda kumwa wakande huko ni ambi wangu wa Amina Ibrahimu. Kwa tambi. Kabonga zio ni mamutati mwafoni. Mumbondoro nda kumbira mundi mundu. Kumwa wakande huko.
1: Tabonga bameno Fernando kufira kabuji husiku kana zihungulino wa purukide madikana varaj Musambiki kuno purukide wangu kubancha kama ndiro na lorondoro ro 82501314 ndo pinda 82501314 ndisu raj Musambiki mavirikatero ondimi ya chindao.

0: Zvadaro mupurukireka munodikana Raj Musambiki kuimba apa kwa Izaul Mineza chiti tapi je. Waguma zvimupurukire mumwe zvalo muripo.
1: Tiripo, tiripo, mamukasa kadi mukoma Bartolomeo.
0: Tiripo, tiripo, baba tipeke jini zina mukubwira kwapi?
1: Simau Tomaji Mashava, munami kwa Rukardadi Obandwa, Titriti Obuzi.
0: Simau Tomaji Mashava.
1: Indi.
0: Mukubwira wapi?
1: Mukubwira ndiri munami kwa. Kwa Rukardadi Obandwa, Titriti Obuzi.
0: Munami kwa kabandwa.
1: Munami kwa kabandwa, indi.
0: Oho, oho, oho, oho. Mukati vuncha kama munyamasi. Muri pakati pozvishanda, muri pamuzipenyu, mutopurukira Raj Musambiki.
1: Awaruno ndakati kusha hangu pamuzi ngopondiri. Ndikamuka pano apa. Ndaondi mutira vari apa. Mbita tumutimba, mutimba apa.
0: Zvakadi,
1: zvakadi. Ndikava pondopo. Ndenda kigiresha, ndikava kigiresha, ndenda kusisiri bora, pabanilu panyarongwe hapa. Mangwana, mshiposa, ndiri mabasa kumabinda basi hawe.
0: Tatenda, tatenda, tatenda. Walo mkwati funcha mabasa Raj Musambika, guma zvaka naka kamari.
1: Nata, pondiri aripana, pa mdoha uya kamari, pana, pana zinu mkindo, mkindo, pana.
0: Tatendo. Wale kwa kaya jangula pizano?
1: Kwa kaya jangula pizano? Nenda kigiresha, ndikava kigiresha, nenda kuona tudu pabanilo panyarongwe. Ndikava pabanilo panyarongwe, kape pa muzi mangwana, mshando chukumaminda.
0: Zoti ngoma kana mumbo yo, munodakalira kupurukira kumpiri kufiki kusuma na kulari. Nguwapi?
1: Nini ndio dakarila maningi ngoma ya Beki Shumba yokuti Judas ndafamba naye ndio kandiramba
0: Beki Shumba
1: Beki Shumba Judas ndafamba naye ndio kandiramba
0: Muchungamidyo
1: chokutanga tanga unenda kuna imwimu mkoma patrumeno familia jenjese matura izirangu kari peperu saba matima rongo mune esu onyika.
0: Tatenda.
1: Ndo ya ndo tambi tamujime wangu ndena fina shiseko na wana wangu wano mwevesi nga watambe. Kira kutambi sa shamari. Juwa mbabu kwa mandiri doja pa ngatambe, mkajokona ndruwiza Francisco mwono kama shava ngatambe. Bila kutanisa Andrew Francisco bandhangu, mkajokona ndi Mariana Domingo Muhammad. Meki Francisco bandhangu, mkajokona ndi Manue, ndi Matarena Kasanda ngatambe. Zira kuta mtaru kesi mashati habamba eno mkajokona ndruwiza simao nga atambi. Meno Fernando Mawane pa mburongo ya pa mkajokona ndi Sonia Joao. Mawane msikiti kambara kanyadimbi eno mkajokona ndi Zefa nga atambi. Luigi Moyana Mashanga mkajokona ndi Luiza Rukeshi nga atambi. Armando mzingendo kama muda sasa wenu ngatambi. Shonji chimoyo pa bandu wa apa ngatambi. Rauri mkondo pa bandu wa doji hapo ngatambi. Ndeko tansa ti unde ino vasofara eno ngatambi. No familia jesu juka mashawa jinoone ka jirugushungwe ngatambi. Ndeko tambi sa kastigwe shonji mvumbo kuzika ndi 84 ino kachamba ngatambi. No Pesi wanuzia ini nisimao Tomaji Mashava ngatambi. Ndo gumi sango kuradio Msambiki. Patrime upunyo ngatambi. Ndo nafa mchini hapo. Jose Manuel Bongo ngatambi. Ninchi Karimu Anjati ngatambi. Fernando Dia ngatambi. Jo Sacramento ngatambi. Manuel Chavi. Zika ni vovo minini ngatambi. No vese. Wanuzia.